0: Kwa jo genè ti a gawa ke prins, bagè ti bouin barasman.
1: Ba, akine wè di.
0: Bouin kan nan da presyo tonan?
1: Bo, debi bouin, aparan ti kan 2 zè, aparan ma ti diaman yon bouin man gè la
0: zan. Bon, beri nan 3:30 la iti gè, sou la la ka posyon sa la to ensi.
1: Bon, nou mwen pale do 3 zè, mwen kon mwen bali sa gè, mwen nan ketan tou se gè, nan la sa gè, mwen gè la tout
0: sa. Ah, bon, djè nou kousa la, djè nou lè yon gan la, sou nan la, pou gen ti atin da presyo tonan? Ok, singila mingi nalaka o namangonde kiluka?
1: Jini magyala, ou sa ande yi.

0: Gracien na bagiti beti barasima.
1: Si barala tonton matina ode.
0: De ke luka kana bo na na beti katona.
1: Non, atete imala 5-6-5.
0: Ala tana kati wala.
1: Tina kati site je.
0: Ok, program ta tinda pou soka ton singa gya pou so tonton.
1: Non, nan date sa te se izingo yele ke te te ti gwaye gis paske la so kouti ti konferans episkopan so a a yvek kwe a bumbi gye la so men sa ki na parwasi gye na sa kouke don yele ke te.
0: Ok, bon, jouni la inga nan la ka o. Oh là là.

0: Mangomene na penzoni balushon don basambala.
1: Denis Kotoklo.
0: Amena don mu da pa mati tikete kete na amena don mu da pa bon. Dona de dengo yeke.
1: Mokolo bilanga.
0: Ndembe soki akwa kwata mozoko to sandu da fonde kiloka kozo tena.
1: Ngaite.
0: Donga basamba limbiti masangu na ngati bona vonchungo bakati kiro.

Sambeni so ala ke terati go sina merci si zio sa kanga lege so bon. Ala kalegi ya ke nangada. Da fanti si mati maingo tonga amena ngombi na ngunji bo amena ngombi o sa gana peko. Ala susangi ngana popoti. Yeke keteni bato tertiza matati kusana zo Sylvain Amboati gati leke ya gata sango si bon. Bonavontu ngoma kati kiroga muna itoso. Timbila kwa Martin.

0: legeti pialo prokakti use so amulegeti tiribira na baletin zara na Bay Africa akoli na awali kwe aekigi oko na legeti pasaso
1: pialo sabaki gina legeti ndokusala WHH na mungu maboko ochi dasanuku nginja tu dunia mubimbanga na ngorodwa ti Bay Africa chumulegi na zokuwe chubara aleti kobe akumbanga na mungu maboko ochi batango ayama
0: pialo so akanga lege matamata na sangwe tingangu na tereti azu ngana gbungo zu na ngangu ilingiti fa akpaleti ii na wandengoni
1: irindo singi na nzoroko 4043 nando ti rezo mu telesen ngana orange ibumi ako ti pimba mungu maboko pikango patara ngana siri na ti vakatiani
0: prokati use ifayaka mingi ibata azu nzuni idutundu oko
2: Angi wabi Afrika tikuli na tiwali mbeni kobila swa dirini Ebola awarani na to tikondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
3: akodoso kwa angu akodoso alimbi ti wa kobila so legyoko tongana kodoso ti bi Afrika ataso ale ti wa kobila ti Ebola na ti kodori pepe
2: ti bata wabi Afrika na teratisio ni kobila so ndokwa gwena kwa swa batene ti seni a unda na zo kwe ti bata le ti lungananga
3: ti bata teretimo ti bata asewa timo alimbi mo pa diretango boso sukula maboko timo na njoni mbunga na savon fani bani na ati lango oko oko
2: mba yongoro na benizo swa sa akobila ati shofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
3: ndu ya maso alondoti kui na ati mbunda pepe kwe loro iyo na dalanga soki ndungu na tere timo tonga na mba somo wa akobila ati shofengo tere
2: tonga na mba menizo swa siya sa akobila ati shofengo tere wala meni asigi na tere chilo gu iyo na meni dalanga soki ndungu na mo chitene wala mo ire numero ver 1212 so aike sa akusala lana bi senge
3: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikanga lege na Ebola.
2: Swa ikitongo melatindo kwa gwena kwa sabate entise ninga na wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.
4: Radio Ndikeleka, aekia wabwesinga bali osio mandoni, ne atakita kodwo tibi Afrika.
5: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
6: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
7: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
8: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
9: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
10: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
11: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
12: Ria, Basmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
13: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
14: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
15: Lola, MFA Tanaïse, Radio Ndekeluka.
16: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
17: Bombari, Pedon Fuget Fidangamo, Radio Ndekeluka.
18: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
19: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
20: Michel Marcel.

0: Da fang nan ti sir na ti maengon banga basamba lingbi na bata ti bangi akon banga sumo abagi ti bozum so si akina ti ouan pende ke go fafa deso ti ma sango ti nda preso nanga ti bon aventure ngomba katikiro. Bon aventure Ibarala.
1: Ibarala Martine Ode Ibaranga Zokoe Kota Bumbi ti amaseka so ake batene ti maingo ajide ya Sara Mbenibiri matanga ti kota lango ti dunia mobimba so batene ti molenge ti Afrika gena gbata ti bangi matanga so abumbi akite molenge ti akite dambe ti Notre Dame ngana Saint François public ngana gbati ambina molenge ti vakani Benjamin Doria Ngalakpa ngana Saint Forin Ludovic Malekatia matanga so atambula tongana ye
2: Na chi matanga so ibaso angia chindaga fadi akida tongana dodo ngana manda kundende na alaso asobinda na chi amanda kuni awa fadi agba na poponi achi short akaye abombo ngana mina gbacha kite agba bio Patricia okucho so akoka panani afangia chi bechulu.
3: Ce qui m'a intéressé sur ce que j'ai entendu.
4: Yeso andirana minati ou ekiti so atenambi akwimba me aikende ngana a zuvoko kwa ekende. Yeso mbi bata. Lango so siya wa manango bichichi Afrika awara kwa.
3: Les élèves d'Africains ont été tués.
2: Mari kinde felimo sakme machimlinge so agana chimatanga ni rufaso biani yeni apika bechulo ngangu mingi.
5: Pasara bumbi pasara mingia alimbi osina mela mingi tongana sara kia hindu ala gabato ngaso na popo chamba sara sitene a bumbi tongaso na lege chi journée de l'enfant africain asara si ya kumotive dunia chamne yeni oko oko et surtout tene so sapika bechulo surtout andosi education.
2: Mako karanga sol kige chimatanga so ayeda so biani yeni atambula natali geni aonkwe ruinga so amina kwerek na tia chamne alimbi asakusa ngangu tene alekeni
6: akinangiati ba amulengeso akinzoni tele imbala ko isara tonga sona tere cha mulengi ibatene ti a da manango bitiso akinzoni tene imbala ko ibile na ndosi tene ti manango biti akiso si kisara lakwe na ya chungu okoko
2: na mango awari ko gechi matanga sa faso alingi aki asa kwa ngangu tene akapasa gana pokwa ntia duchi nzoni yao.
1: Isupe iguna batati bozum nati uampende ti faso akangbi ambeti ti ngu ngbangbo miambe na amulinge nati akite dambeti akimungu mamboko ti ndokwa ti kopi so akimulige ti tene amulinge agoyamba na da madango mbiti ngbanga ti so akigimbeti ti ngu si akimulige ti tene ainga amulinge na sungu eritilo na dambeti matanga ni atambula na ekole sous-préfectorale na dawati akotazo ti kodroni ima atanga ti tene ni na yanga ti wagosinga ti Frederico Wagbenu
7: kamingo mbeti ti kusu abagi gigi na pekote akwale ti se dutiso se atila na yata kete akodro asara si ada agbilani mingi pale so si na pekoni gbatia molenge aikina mbeti chingu pepe si bele ngoya mama cha molenge so si aga wara mbeti chingu cha molenge chulawe aikina kotangia mingi
8: na ngwe so si biraga aiti abuba mingi ambeti chi abuba ambeti chingu cha mlenge abuba ikinga na mbeti chingu cha melenge ape me na ngwe so koja kopi aga asara mbeti chingu biwara mbeti chingu cha mlenge chimbi use nila mbeti chingu gimer na projet copie
7: chamina baba chamulenge na pekote akwale so asi ala de inga nganguti vurumbeti so atene mbeti chingu pepe ayeketene so asigigi na yangati apuline enda superviseur so si ayeke bando na nduti ndoko so ke sa kusala na mbeti lita pepe kopi
9: ye so asara si igozi ka sa mbeti ngu na yata ekol ngbangato iba ke amulenge ko ana mbeti ngu apo a ansenya di obligé tene inscrire amulenge ni sa mbeti ngu don i constaté afeni mingi asase nguti kozo imbeti ngu na amulenge so asara Bangbosho, Sinanguso, comme il bat que Bezona qui mingue encore et qui est poussé devant, il mounanguso, Betungu Bangoumiambe, Namlingi.
7: Et mana effet d'Angamo, inspecteur d'académie, tu Wampende, Longa quoi le Gunda Mingi Mungo Mabokoso.
10: Linga que Wampende a traversé avec bata difficulté. Dans la zone sous Alabani, Betungu Tamulingi a bi, et Moussingila Mingi na copie, so projet écho à Mabokon à la Tene, à la salle Betungu Amunamulingi Tene, à la gave véritable citoyen.
7: Ke amulenge so si asoro alalani na yatia kete dambeti balako na use so ayeke na gbatati bozum nga na akita kodro so si angurulo si awara ambeti ti ngu so bozum Frederico Wagbenu da fonono ndeke luka
1: na peko ti bozum ikiri ge na gbatati bangi ti faso akubi ti kasa aga pan na le ti gara ti foyer so ayeke na mbage ti kate na ya ti gbavaka ota ti bangi ataso angunzapa ayeke mingi pepe mawani ayeke so ngiri ti kangango gere ni oko alondo na balako fade so kanina baliuse nila sokwe moke warani gikete tongaso ala sokwe akivoku bitika sana ala so akekani adema mingi Alexia Felix Yangbanji nyala la bana ndoti garaso
11: na ya chikite garaso si ya kigina ntere chile gisi ya kenduru na mbage chikate akaka akubecha kasandende nga na alecha kiki agozo akubecha kawea agusa aveke apapaye aananasa kokom kana mene zene zene akubeni lako na pekochi be kumite akubacha zweke gagisi ya kivuwa kumbachala ameni ya kivuwa ni chivo chitoni chitena lakui ameni nga kivuwa ni kdani chitena kapekoni akitapandichi la mer pichiri sosi loga lovuwa kubecha kasa suchigo chikana gara chikilo mentisengi
12: kumunja mapika wesa ichi ya kana gamingi kumunja mapika pese wangwecha ya kana somingia livuwa veke mivuwa gudu mivuwa gusa kakanji kwa miwara livuwa bate se kumunja mapika pese ipe bonkona kwa 5,000 bonko veke pika gagbani epe na 2,500 pa fame 2,000 kwa utme miwa mifo 2,000 mite gime 100 zapa wapuza maya kana la deba minga taicha na buba mingi kwa sasa nge echa ina le gana le kaini share kwa chigina unja wa iki livuwa kite gusa unja iki livuwa duza
11: Natasha lango chilo ambage chikbabilis longa loke gala kula kwa chite lusa garagi andaka lugaso ngele cha inya kishe
13: kena fwae kageso kubeka sana igaka mingi pa fwae londo alege chilo bai kwe na keta kodo soka su kwe ga epi na lege poko kwe ga menangutu la kamemi ibati si kubeka sana atake kete su kapele oto zo soka kubeshi kawaya na ikanga chiswa mfron memgi ako sumo mumo kumoto na ata wasu kwa mengate me achwe su ala ikanga goni gikete kete su problem chungu njapa so itika nganjo na pesu
11: La pekochi so delphine, solo kinangu bale mbrambra, le roi kobeti yakachulu, longa, lokati kani na leji garaso.
14: Kubeka wea, akukuruso, na, wea, na mjo menjo na diapepe. Beka yi bongola ilusi kaso. Ipeye zola budona sana yawe, si ilu pokoni. Eh, ike wara me popan tungunja pala pika nga mjo ni na iape, si yi na bupaso. Ironga gikete igana ni tenti kape.
11: Garachi fwa iso giso, azwa kiga mingi siyaka voye kichuko kapekoni na lecha mina gara. Andaka, loki gina yanga chilege, su akpalishi ndao, akemonki kapepe. Na pekochi so siya saa meni kapa chipu sungu wazo nina peko, fadeso zwa lingbiji tambula yamba.
1: Singila Alexia Felix ya mbanji, igu fadeso na teneti eti ndara ti faso, federation ti bay Afrika so abate neti mozoko. Nduru irini fekam, aboto, a kusala ti loti sina nina kete kodrokwe, nila kubuti lo, a zia nigi na biko osuso, a on, na sese na batati buwara. Na yati nana mambiri, na yati kubuni somo ikuwara azo mbrambra, dani ngara soso, aike bate neti tambula ti kusala, na yati fekam, a tenete. Neti nzoni kusala so leke na singati Constant Dolo Babu
15: Feka maki bumbi so ke bando nandoa wa pikango mozoko kwe etona igana si se tibwa bureau national amunai lianga amunai lege tene iza kundu ti fekam ti boar na sese ti tene tonga na at kusala ke daye so patene ti mozoko akigite na londo gina bongisha gape me fekam ti boar kwe lo ke dalo ke sara kwa ti bumbi awa engobia ti tene bumbi ala kwe ti tene maboko na maboko isara kusala so njoni so bumbi so alingi ti karania ke yemoba mingi igati sara ka kusala so yeti mozoko gina bongi na bongi malenga teneti mozoko abateneti culture ti kodroti etona tenteti culture ti kodroti gonda ta culture so akina kete a kodro so akina yati be Afrika enila iga na yati akete kete a kodroni so fane so akota batani ti teni za bumbi ti fekam ake mulege na bumbi ti fekam so ke zana yati akbata okoko tronti buwa la pragoti za ti bombari apa goti zana bongaso apre zana bosangwa ti tene anko bwa kalite ti mozoko ti so ke zana ti yati kodronso igiti bumbi ti tene iwaranjoni identite culturelle na lege
1: Na sangu tikodo wande mbrimbri na kodo sisi ti end banda tereso a irini telegram akutazo tikodo ni a mironi wala kanga lege ni biani titene a kanga lege na tene tinji na yati mandako tigango a wanganga akingbina ye yenga okotonga susi akutazo tikodo ni a kanga lege ti telegram so si bacha zo so a lingbi kutu mbangboko nandoni baluku so akisara kusala na banda tereso a iri telegram ala tine ati pale ndani akigiso New Delhi so aki likodroti end a yeti tena kanga lege na teneti andi na yati mandako ti lingo na dasindagi ti tene aga awanganga so aketambula gilaso na yati kodronika na sango ti awanguru lango gumbaya ti ngiata wanguru ti super league aketondani laso ge na batati bongi na lando ti Barthélemy Boganda lango so aketondani na atemingo tere wala andimbo use na ngbunga okoti peko ti bio kombite skaf aiki tengbi terena ice duan sina ngbunga utati peko ti bio de combiter FC5 avec Bouguru terrain na Olympique Real ti Bambari na sango ti awanguru ti dunia mubimba ke kapa ti Fanny Balus na ota ti Bouguru kangu ti wanchi dunia mubimba ke tambula na mbage ti America biri akwado ti Peiba anika Suède ngu ukuna oko si kwado ti zamani akinga ti lo Côte d'Ivoire ngu use na oko. Singila na la soko aida titene ama asango na ndo dafonono ndeke luka.
0: Singila mingi na la bona vonti ngomba katikiro. Singila na Sylvain Namboa ke utere kiti tene ile keter si timu tena Ursula Merve mevala na tindoro kwa singa wabi Afrika tikondo wande.
16: Ala iki gibecha la nando timbeni sango. Ala inga pe wala iki tatene wala vene. Ala kanga legi na asyona sango.
17: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fonono ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala polili.
16: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
17: Ala zia a anda la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
16: Stop Atene, mbeni pialo si da fonono de Keluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

0: Twachisi tefana nazino anga tu kwasinga sula swe kitentena ndochi pia luchi sia santa fixo silo kai ni tonga suna chando tonga nambata bata limozinga anga na mukumba swe kinachi lobai aikina poko changu kususia la mama boko na legi tiri ngumbanga anga na legi tiri juti ngonzoni na ala susi eti ngangu asina la na atia bata so ikikiri ndochi demango tegeche ana anga chala marsa stef mbiti singa na poko chusia la gunambi tambula ngambayika
1: mbili na mgu sa kuse barusa akose pia lusu na mungu mamboko tifu profit de victime tindo kwati CPI sa kumu mamboko na la sati natik balé ngusa kuse nandoni ota ngusa kuse nandoni balako nandoni ota aba mbrumbri ala sosi ya warak balé na mboko tia banya mulingi nga na tia seleka na popo tia la mawara delfen dongo so aichi lo kwa buba ngusa kuse balako nandoni osio na ti community mbata
2: mwa yi mboko na legi tikete koforo so lo unda na itene ivoanya maibina sese ibata et puis le kereada lo sara ditene vraiment iware equilibre mais il m'a tenu ti undingo ti ONG SF que lo eti undi la so vraiment hier na vundu mingi
1: tongana delfia de matin ti pelo so ke unzi mirei akona popo tia la so tingala na ti pali na akongusu afaso ni wangangu na lege ti mungu maboko ti pelo so
3: be na vunda mbe na ngia parce que le mungu maboko na bito tula ni be na ya pe lo galo edembi le mungu maboko na bi bi wa equilibre bi kaye bi faya kambi voya mambi bata
1: na village nzinga so ki na kilometre baluse na bata ti mungu mba natasha so ala ni pali na maboko tia banya mulingi na ngusa ki sa ndono ota awa mungu maboko na lege tinzo ni bungoli kana lege ti mungu atunga
4: biso mbisa tena za bume mbina ngamba sa isuji kubuna mbila kolo sho lani sonte nga dape nyape mutavye so si safaga aguna ina opita ala yoro ako ya aide na keta pata nenge na ekola nye kamimi ki ando geresi
1: mingi tia la so tinatik pali tonga na natasha la so awa randangu na lege ti kono mitene ala kanzi na zina ye sala mai na nina batana se watala mukonzi batati ketengo eti mungu mba Gabriel Ndimbi aunda na ngurugia tikinga pia luso na liti maingo tia batani
5: proje ke proje ife suvi ki proje ni adwa durida mwinga pembeni mena ye tikpale akira sina kodro ni ife proje ni asuivre ni titene aga so amlenge ti kodro
1: atati so tene ti mungu mamboko na la sati na tikpale angbala kwe ala so ke nando ti pia lu ti siaf son afrique afaso ala ba ngangu susi ala soma mboko nala awarawe titene tonga susi ala veni ala limbi tene ala batana dutisha la ngana chasi watala Marcel Steve Mbiti Singa na kiringona batati batalimo tafono nonde keluka
0: singila mingi na ala Marcel me ala mbala

0: barazo kwena dafanana ndikiluka kwa singa ti swake tango ya bawindo ambayo tamla na ina tiba tatiba ngina tava kako nako ikinapika ses na ligi tiba loko gi itimbi terena ya pakara go wende Julien Ibarala mama
1: tra Ibarala
0: ilita lambi fazo
1: tibi lama kwa timu go wende Julien so adimi na bosembele
0: adwala na bosembele iriti babala na kezwa iriti mamwala na izwa
1: iriti baba timbele mama na Andre na baloko baloko 3 Eti mama ake bada teres.
0: Adwala lani na bosambili. Lani na bosambili so adwala so iskela gula na ikol.
1: Ikola itapelani ikola so amama ti inga zanga ya pangbate gongo yaka. Ate zango ina ikol so apapana kiawe amama kiawe ate zango gibu gimlingi na lengwa di pangbo yaka. Ibu pokape ike bata teatu itone. Ifale gidi tene ifa yaka. Ibata asiwa. Ifa yaka napu idisi zingi yanga tadi sarinye. Iti tazana ikola pe. Ifa giyakadi tena abitin fango yakadi pata asiwa ti dua mlinge bati mlinge unyanga ti abri jo unyanga ta mlinge tang bati ti buka ko bapa asa si ama mati apa ile ki fango yakasi ifa giyakapi no tu
0: meton sula na zala na ikola peso eske asobeta la pe
1: kapo isa tone si apa pani atanga kati jang ile ikola peso isa nga futi nga pe ile yida da apa pala yida pe mali fango yakana fagi ya katala ni tena kikiri ke igal joni
0: na ngwe sok masiku nala na yakana oso ala kwemba wali wala ngwa kiketa wala ngwa tigo nala na
1: bale imba mlingela kuma gunene yakajuka ngu bala ko mtiki isara ya fa ile gimbi fa limwa ko ya wati e parti wa ko ko si ngwa difa yakana kota papa juka la tu
0: agunala na yakasu nyala ya sarta nala na yakani ya sola ngwa kete
1: ifaki yakani amuko kamu ifaki yakani alimiti ya kamuno mo oko oko oko mosu ti mosu tu mosu ti mo fati ya kani mo fa unje mo mo juti am ko ba mote te mo guya kana pe mo ko ba mote ape mo guya kana we mo fa ti ti to si mo janji sa we ar mo diku kasi pi mo kasi sa we mo ko ba mo mote mo guya ka pa mo ko ba mote ape me ti fa sha tene o atorji ani o asape ku te ja fa mo lege mo mo lege ku

idrisiya singila mingina la ileke tere fafadiso tensa nduwa sango tingwanga balako lako nanga tibona vontu yungo baka tikiro mapekone sibo haitati kusa kegande timona ye asango tingwanga oko tipiko tibi kumita kegande tongasu ye keke timona ye osi nduwa sango tongasu ti mwanga balako nando nako ileke tere na poko tinduru kwa singa wala nduru sango su tosibona vontu yungo baka tikiro agati muna ye eziandele asinga tito soti linga kusaswa la kesara kao mungjoni la inga nasi wana songo andoso kwa daibarala mbila kwa martine ode.

0: jawab janga
1: rai bara si
0: bachina
1: webe
0: bara mingi ondele katona
1: no ndela senja
0: ah ok boy ki mala manjuna itenjun lenga na zoa
1: ba ko jani ko bi mu ndela lenga na atwa population sindele na atwa autorite sindele ngabi mu ndela lenga na amitwe sindele na mbazi tuje mujai ngabi baranga tuje kamar kanavaro ngana atwa population sindele ngana uji tuatira dondi kiluka ngana ubrifi ya yanga
0: singila mingi ya ya kuva de divien Agina langoti matanga tonga swei, timungwa batem, timungwa kamba.

Itenangandu ni matangati dungoto suna asana la rose. Ndemi nambageti kasaye. Ndemi matangati dungangato suna ngema osama. Ngema verdian toso sephora pre-final. Voilà son gua kando tingutilo. Amuna ipasa toso tenen njini matanga ti dungo ndali ti matanga ti dungo ti lo awara osia sewa toso ndaos awara osia sewa toso tomt ala kwa na bage ti ndoa na todo maka na bongo iduge ti atoso bo akapa ti angombi andu akuwa ti gwando da fonde kiluka amulenge toso.

0: Ok, Sarah, ton soit technique. Simbi terrain à Nathan, est-ce que Nathan que Maïka?
1: Ike mala martine wo dela ke maina za fono de keluka.
0: Ike mala ke pendre ki nana kaman ka tenti a de gusina mito va.
1: A de sina mito pe martine wo de urungo mito ni la la ke muki na mitene ton so a ke uru fo tene a sina mito me martine wo de minieti kwere asi tene ti so toso ike muna la kaman ni ka tene chan duwa sango ku use ti Fatima londo ti linda ti faso tene ndembeso Fatima yengere nguo ku kagare pe yangu na niki ako.
0: Nguo ku na ako.
1: Kete pe zengonga ti sangu sango so ni nila ala maso masina wote. Kete pe zengonga ti sangu ndugu sango so Fatima wapata ti yengere ganda fanyu se asa aspade solo kwa nguo ku kagare pe yake ni ako ti faso 5 ans na liti bungu ti kagare pe si ala kigo na ungo tera so masina wote.
0: Eh ala kigo na ungo tera ti pe zengonga ba kwa nuno ku bien ala chanzo ki chanzo ngo.
1: Ah, ala ko tieti pe zengonga bala ko ndoni oku matine wode. Ala ke linda vestiaire, ala la ke ora tere ti miketi linda na vestiaire, ti ko ti utera wa ala ke na leti londo.
0: Okay, me ba mundo tsa la ine atambla fa de tonga na ye.
1: Matine wode ye ni so atambla ke so a ke ki superiorité ti a on si Fatima si ala zana se se iba. Donc on a à la rendre compte que na à la terroti bon petit kaka reveni à piquant de bonin chodu pe special en zé quoi ouais iba à la mouki paloni na bague ti yanga ni mbrimbri na molongo bala ko ngana molongo mbasa bala ke ala sala sala passi na bungi ti kaka reveni so iba to kana la déborder iyo to so ala waga passi ti tene ala linda ya ti kwa ti bungi ti kaka reveni si ala waga molongo ngumba en tant que mali pangu lo si lo yengere kwanda ou se ke na pe ko ti terrain si asara si bungu ti Fatima wa bungu o awara ngu okuso iba bungu ti Fatima za ndemboli na beni niveau asa si a décourager bungu ti kaga reveil ko bato ngana yenge bungu alenge ngu na litimo pani martine wote mo kenze mo kina moral encore pe petite nemo kire mo pika ndemboso iba yeso si a si na bage gela iba tellement que bungu ti Fatima ala sa a contre attaque mingi. Awa patango bo pati bungu ti kaga reveil ni wa défenseur ni ala mulo ngi ala nze tout. Iba ke question ti experience a martine wo to na mo ki na experience ti tene mo pika ma san de mo tonzo mo lingi ti pika lin zoni ti mo sigida to na mo ngana experience nyape a lingi ti tene a pay cash a ke isi iba ke la iba to na a wa patango kwa na la mulo ron bi si ala nze anwe nka ngu pepe a ke ta ti tene la kanga leke na an de mo ti bungu ti Fatima asa si an de boni a linda kwani na ti bungu tsala me to na ibanga usi na mbaga ti attack ti bungu ti kaga reveil ni martine iba ala ke na a moingi banda so si ala ke sanga ngu mingi mbrimbri na tapande ti mamazen atayir ngana tapande ti feitanga wai john so ke molongo ngu mbayani iba ala sala sanga ngu ko ti tene ala ko ala fatere sala so ani nga ti pika ndembo ti gera be yesi ya ondo sala iba na ndembo so ton so la tene kananga ti mujufa anza tene ala ke abatu moralement bumbi ti kaka reveil ala kufa intérêt ça la embarrasse pression ceci bungu ti on si Fatima azana la pepe iba ala supporter pression ni pepe nzengo kwa gada we et ton sofa de mitena experience quoi a jouer ni la sara si bungu si Fatima awara tu pali ti tene lo yengere kwanda si ba kwa na nguna ndemoso asingo ku na ako na liti bungu ti kakaru fe
0: mais est-ce que bango dota la donna petite na changer après miton
1: ike ba ceci alingu ti passant de terrain ti ndembo ti gere a ke mbeni ye so si mo lingu ti tene mo hinga ye so alingu ti si na ti kete penze ngbonga use ota o show oku ape me tongana ala linda ande na ya ti vestiaire ka a ke wafango gere ti ndembo na ala soir entraîneur ti ala ni iba nye ye si olingu ande ti gbion ti tene alingu ti gbion gere ti ye so ala ke ga ti mwane mbeni ngu ni wa ala ke ga ti kiri na mbeni ngu ni iba ye so lo lingu ti tene logo leke ande kawa ko je ni si lingu ti ba ande use kapa ti ndembo so ande do ike ku kiri ngo sala ande na le ti londo la
0: singina mingi na ala na ton ke kiri ti ndembo so peut-être mambeni ngu mbia osi tongana ye na atondan kawa si ala pika singina ye si imu na ala kamanika
1: singila mingi martine wode ye ke kiri ande ti pika singina ala ka ti tene ifa koko ti ndembo so ge

kɔnɔ lɛ tilɔn dɔ alamɛ bala kɔnɔ lɛ tilɔn dɔ i b'a mɔlɔngɔ a kɛti ndebɔ kɛti mɔlɔngɔ ngunba ya tibu ŋuti kakɛrɛ fɛ sɔ gile kɛti nda tibu ŋuti ti gbagba ti fatima sɔ kɛ jɔn fɛ itanga we siaka kanga le kɛna lo ala ka taa gɛrɛ da ndebɔ kii ti sɔ ti mɔlɔngɔ bala kɔ ti fatima emeriso dɔnk lowa pasa pɛpɛ ti sa gɛrɛ na lo ti nebo ni ti ala ti kakɛrɛ fɛ aka muni tɔgɔna sɔna bɛ tilɔn dɔ ndembɔ kɛta la ala ki gile kɛti waga tɛrɛ na bɛ tilɔn dɔ ata yiri mamadɛn kotilɔn ta gɛrɛ da lo waga pasa pɛpɛ sɔ tɛnɛ kɔntrɔl ni ayɔ mingi si ndebo ni akpɛ waga banga ni akpɛ na gɛrɛ ti lo banga ni akpɛ si ala ti fatima ka ala muni tɔnɔ so mɔlɔngɔ bala kɔ na okusu alondo ti tɛnɛ alinda ongolino valdi valdi si lo ka lo muni si aga apuka na gɛrɛ ti lo angu asigi na gigi atɛnɛ ndembo ti kingo na lɛ ti lɔn dɔ tɛnɛ ti bungi ti fatima na ndembe so nzengo akɔmanse ti tɛnɛ aga ada na popo ti abungi use so awɛ kakɛrɛ fɛ hinga na fatima i b'a bala kɔ bungi ti fatima na ayeke changement bala kɔ na miombe si alondo ti linda so ayeke gaitan mbuya si lo londo ti linda ndembo akiri ti zo ti putuse putuse jobeni putuse jobeni ayeke linda ti ti gbagba ti kakɛrɛ fɛ mɔlɔngɔ ota ti fatima la lo gi sara so totongana so ti mali pango lo wara pasa pɛpɛ seruve mali pango ti tɛnɛ lo ga lo dɔ fade ndembo so waa lo dɔ banga so na ngangu ti tɛnɛ lingbi ti linda ti kpanda ti bungbi ti kakɛrɛ fɛ si lo wara pasa pɛpɛ ti ndembo akiri ti kakɛrɛ fɛ i b'a ala ti kakɛrɛ fɛ ni nzengo aga ada wɛ ma mamazan atayiri so fade si lo ke yengere bungbi ti fatima i b'a longo akɔ lo kɔmɔti ti nze tongana so awɛ ndembo akiri ti zo ti bungbi ti kakɛrɛ fɛ ala ke gile keti linda ti gbagba ti fatima ayeke ti zo ti mɔlɔngɔ ngubaya mɔlɔngɔ ngubaya gile keti li tɛnɛ linda ayeke jon fedanga awe lo sara rumba atayiri mamat lo sara rumba lo ti mɔlɔngɔ ngubaya si atɛnɛ ayeke orgeu ayeke orgeu mamat atayiri amu na lo ndembo ni na ngbonga so lo hunda ni fade pɛpɛ lo on na orgeu kue si atayiri mamazen aga amu na lo ndembo ni si wawungo fu atɛnɛ ayeke orgeu lo doit ti mu fayi na lo ndembo ni iyo tongana so kojo ni si lo on na orgeu i ba na ndembe so ngu osio mbi ti tɛnɛ ngu omɛnɛ tɛnɛ ti bungbi ti fatima ngu akɔ tɛnɛ ti kakɛrɛ fɛ ngu omɛnɛ ti fatima ti akɔ ti kakɛrɛ fɛ ndembo na lɛ ti ndudu ati la tete ayeke mɔlɔngɔ ota ti bungbi ti kakɛrɛ fɛ si awa pasa pɛpɛ ti lo za gɛrɛ da andaka fode lo alo uru na lɛ ti ndudu ti mu ni akiri ti bungbi ti kakɛrɛ fɛ ala gele ge ti nda ti gbagba ti bungbi ti fatima pasa ayeke da pɛpɛ si mɔlɔngɔ bala kɔ na ngubaya so ayeke david bala kɔ na osiombi ti tɛnɛ melvengam ga maga za gɛrɛ da david neko i ba lo sigi fade awɛ amu na lo mɔlɔngɔ amu na lo mbe ti kambiri gbengba ni si lo sigi ti lo fade awɛ i ba ndembo akiri ti zo ti bungbi ti fatima ala ke sara ala ke bata ndembo na popo ti ala tɛnɛ ti mɔlɔngɔ bala kɔ na miombe mbi ti tɛnɛ ti bungbi ti fatima emeriso donc aga sara sioni ndembo na ndö ti lo wawungo fu atɛnɛ ndembo ni asigi fade kojo ni awɛ si amu ni na emeri si ayeke ndembo ti kingo na lɛ ti lɔn dɔ tɛnɛ ti bungbi ti kakɛrɛ fɛ amu na zo amɔlɔngɔ ngubaya so ayeke jon fedanga we fedanga we ayeke mu na mɔlɔngɔ ota mɔlɔngɔ ota si lo mu na mbage ni ka ti tɛnɛ lo wara zo ti tɛnɛ lo wara mamat mamazan atayir si lo wara pasa pɛpɛ si akiri ti mɔlɔngɔ bala kɔ na basambala ti bungbi ti fatima so lo linda na lɛ ti lɔn dɔ so ayeke lewis omonga we lewis omonga we mu na zo emeri imra ayeke sara rumba lo ke linda na ya ti gbagba ti bungbi ti kakɛrɛ fɛ lo ke sara passeport de jean biongoro ndembo mangboko ti ndembo si wa batɔngɔ gbanda ti bungbi ti kakɛrɛ fɛ aga za gɛrɛ da lo za mabɔkɔ da lo lakɔ na ndö ni iyɔtɔ so lo mu na adéposeur ti lo si ayeke gi lege ti tɛnɛ asigi na ndembo ni na ya ti gbagba ti ala yongoro ndembo tongana nzengo ayeke da alingbi si ala bata ndembo ni na peko pɛpɛ ala bata ndembo na peko pɛpɛ alingbi si ala toka yongoro na dawa ayeke ye so si ala ti bungbi ti kakɛrɛ fɛ ayeke sara ala yeke bata ndembo na peko pɛpɛ tɛnɛ ti alingbi ti nzini si alingbi ti ga na ko ta kpale na ndö ti ala ala yeke toka gi yongoro na popo ti ala na dawa ka mɔlɔngɔ bala kɔ na bɔlo ti ala ngubaya lo gi lege ti wara zoa mɔlɔngɔ ngubaya so ayeke zo jon fedanga we jon fedanga we lo sara rumba lo linda ti gbagba ti bungbi ti fatima lo ke sara rumba lo ke gi lege ti sara pas lo wara pasa ti tɛ lo sara pasa ala wara tɛrɛ da ti gbagba ti bungbi ti fatima ga ala sara rumba ni ahondo ni pɛpɛ ma ala gi lege ti toka nga amangboko ti ndembo na ti gbagba ti fatima wa ti gbanda ti fatima nga ma tongana ala yeke linda ti gbagba ni oloti ala toka ayongoro andembo ti tɛ linda ti gbanda ala yeke kangbi ndembo na popo ti ala na ya ti gbagba ti bungbi ti fatima
iba awa batakoko batibu mutipati mala ke

0: le kereye me ibubasi sechi I pepe. Na pia lopruka kuse, ti keringotene iyo na kwale ti kobe na Be Afrika, sondo kusala WHH azana sese na mumba boko ti dasaduku nginja ti dunia mubimba, gana ngorubia ti Be Afrika, ile kereye gbani, gana batango sese chani.
1: Ibata sese ti e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuni nangu, sese eke mosoro ti e, ibata lenda licha molenge ti eti kekirike.
0: Pialoso amu maboko ti sara kobe ti yaka ngana batango ayama ti bebengo ndo lege ako na ndo ti biongo ti ndo ti tene kusala ni atambula na lege ni. Irindo senge na nzoroko 4043 na lege ti rezo move telesen ngana orange.
1: Kuka ti use ifa yaka mingi ibata azo nzuni idutundu oko.
0: Ipusu nduru na terecha wa kusala ti WHH.

0: kunala na ndoko chi SRI ngakiti na pekona wesi ala katizi ya zoni chitena ya amu telefon cha zoni ya kirna nala donc ngo cha tukuti se duchina tena la kanga legi na fa ngo zoti beni koma la sika ngo zoti bena ngwa chi gwisela mwa mina ngwa ku ti ala safa ngo zoti beta la zo parfait ji
1: ala safa ngo zoti beta la so destin ala fatene tongana ni wara kirna tena pe ani kumbala ko ti fa ngo zoti beta ni ndetene akira nzuri tena ni mais est-ce que na pe ko ti kojo ka pati ngo zoni so sala sala la est-ce que la kira sala mini finini
0: Na pekoni so chisina laso ala fangonzo chibeta la alambala kwa chifangonzo chibeta la ni ambeni aguka na damati kompanya wa Air Maroc ni mbeni biri ambeni agwe lani na mercredi alambala kwa chigwe men na legeti sangosala muna ina pekoni ala faso wa Air Maroc ni aeda jitene afuta mbagi tingiza chala sola peye na biyeni so giti ala soa peye biyeni gina na wata chibongi don amuna la mengiza so muna la soa kikete mingi na mango ambeni soa pika si nala na pekwa ti sango chini zo tena isa a suivi ni verifiye ala faso kwa ya Air Maroc yi chumugi nala ki 30% ni za chala ni ya iso kina kibini mingi si ala yina pe ngonzo angbala kwa na pe chala na ala so apeye bieta ni giape si apeye bieta ni par exemple na Ghana par exemple na Franzi si ala gagia waya ti tena yala kiri gina kompanyi niso ndo kwa ti kwa ya Air Maroc faso ni na kapasite ni kire na ngiza chala nala pe megindu so apeye bieta ni kaso la pe ti kire nala nginjani asara si aga kona ngonzo ti ben mingi na pe chala so si a aida ti voyage la ni si ala wale ki ti voyage a peso donc jusqu'à là so ala ngala kwa ti fango ti beta ni me a de mini solution a de a si a pe jusqu'à là so
1: ti unzi na pika ngopatara ti na la destin ibaso ala so si a ki a kota zo ti compagnie wala ndo kwa ti Royal Air Maroc ala kira tene pepe na onda tala so la tala si tena la giti unda fade ala na noti so a pusu ala si ala pusu na dawa fan mingi tene ti vol wala ongo tala so na ya ti la para me na bipeta la ala tala si giti inga amena iso akina gunda ti sosi ya kapusu na dawa tenti avolzo
0: ti sina laso adinga vre rezoni pepe parfete ju komese alinga ki aikigi ala so ki nanduchi kompanyi Royal Air Maroc la lingu ti tena fanai nye lasi ala aikina gunda ti tena ala pusu voyage a zona pekoso me na legi ti pika ngo singa ti su pika mingi na loso lo eki representant national ti Royal Air Maroc ni lo munga singa ti na pe malgré su zana lo a message kwe lo repon na ne pe inga pe me na legi ti abila sango si wara na tereta soit que kona yachi Royal Air Maroc ala fani soit que cause oni ti tene amaracha pale tonga so abagigia nanduchi compagnie Royal Air Maroc ape na yachi anze so la nesia on aminia zo afanga ngo ti beta la gina Royal Air Maroc so la fatene ani sigia ma kumba chane agape me ifana la so parfait di commerce la ni ndo kwati Royal Air Maroc asigi na meni beti so lo faso fadeni ki mi Rwanda ya menia agongotini na chamela kodo ti soit que na beti Africa na pekoti so si wa onguchi wachi dada wala kerosene soit que zana yati ala parani wa ngona gangangu mingi na pekoti kangango de 3 d'ormus so si akangane na moyeno yo na mbageti ironka asara si wa ngungu chwa chi dati za ngona chi ala paracha la gangangu ala sigina mini bichi ala faso ane kimiro ambeni a tambula chani na acha kodo wala gipekon la ngwachi go jusqu'à la so so inga pepe parfait je commence
1: ikiri singila la destin
0: e mo singila mingi na la
1: ikiguna usse kutasa ngoti gina pekoti kete ngongo teresu

0: guna na yanga tela gwa tape e pi tonga na la sika na ndoti lando a kin juni tene a tosa tukuni a gbini a biwa tereni a gbini na tonga yena gbina lecha la kwa wesi ala mule ya gwe soit ala mwa turugu ala so a kan juna turugu chikodro mati inga kodro so inga la so a kan juna turugu si inga ngala so a ki saka kwa turugu na ligi nape ala so a kan juni turugu a turugu zo a mwa la asa a terecha yeni a gwa kanga ligi na zo chikodro tene ala pusu nduguna nape a biwa na tereni a gbini tu a gbia wesi kwa zona mule ya kiri tonga na sara tonga so iba so marango potonga so a ki grisande
1: meto na sara nape si marati so si deja azuna gwa ro chingba ki chikba vaka mbramba so na tapanini so si tonga na gwa leti gara wala ala wana te so paleti seni tala apitika na kwa lando seni tala
0: ita teji paleti seni apeti mwakia pe tonga na mwaba kobe so abubawe so na terecha mbe titi ya karto so ibazo a kobe na abubalo depuis na mwati fevrier 2026 kobe na abubalo depuis asa 4 mwala zo po yiso abubawe mwomuti te ayi gana kwale aki gana kubila na yachimo c'est pourquoi mwaba mingi chazo akitutu yachala Yatin baki so tifo yi di tonga so alondo gina marali ango bo tonga so ayi so abubawe ateno microbe afazo vuko pe wa asaya pe mu suko ani toni bien imu kite asaya pe no akifa mo la so pe mais demain après demain si ago ti mu mo donc akina kwale mingi so limiti gande na tenga chazo tonga na azo ate amaka ko be tonga so
1: ikiri singila na la Edouard
0: parfait di comme c'est ki nga singila na la
1: ikigwe ke ke ti munzi kwa singa ti me ko joni ko ikizile gina la Ines Gredibert bida ti tene ala vunga na yi si a bubeta zo mingi nando tibana teresia la sara ten nando na ingaso
2: singila tedi mbini na biko utaso si a soro fini mokonzi gbata ti bongi preska Roselyne Mano a kirengona tene a guna uzu nando si Facebook na WhatsApp preska Roselyne Mano a kinda Adrien Portiade ya abazen na legeti lego balota si lo waragi baluse na gumba ya a kirengona tene ni a guna uzu mingi mbini wa sungombeti a sutilo a tene sako mingi na ndoti monda liti songo benda timo ke na peko ti so azo mingi a inga tene mweke wali so molingbi kwe molingbi ti sara kusala so kwa si agoda ti tene a soromo ata so si ambe na zo agufali da ti tene na kanga lege na momo so benda we mbe na suti la tene ayeke ye so si alekerani kojo ni kwe fada we mbe ni ye ti tene a angbungo li ti zo ayeke da pepe za si kekere ke mo totonga pe e kwa e ba so aconseiller municipal ayeke fade na gbe ti mungo yanga ti kama poroso MCU menizo taswa sombeti akatilo songo bendaso legeti menizo si aduti nambageti kontroti Congo le tenen sakonaliti ya pakaramano gati kontroti Congo Denis Asungesu aundalani na mokonzi gbata ti Brazzaville Ugongolondele ti tenilo lekere kontroni si agatonga na kete kontroti Suisse aeke so si lo sara ya pakaramano na ndembeso bongila kokete aeke mbeni da pepe alingisi ala zatera tiala na kusala ti tene ala le kere batani meni mongeti be Afrika so aunda ti lo atene ti ndembe so eke kuna mbageta la ti tena la zana sese ambena gere ti kusala so alimbi ti mulege na mongeti kodro ti wara ngu ti nyon ti leke ya ti kodro ti zia zende ti kirina awa ti dada nga ti bando na ndo ti kodro na ndo ti gbata ti bongi aeke ye so si eke kuna mbageta la ti tene nga lege ako asara ngo kusala na koforo so eke ti leta asara kusala na ni yamba na leti azo kwe ngambeni ya sara teneti dingobe na losolo ti so eke portiade ya abazen le tene mo eke wali so si mo eke ngangu wali mingi mo pengba mingi nga mo eke sara la ko yeti mo na legeni fade meni la ko ande fade la a eke su na ndo ti mo epi ka sako na ndo ti sinda lezo mbeni sungombe ti ni a eke ti gbotongole sako mingi na liti mokonzi gbata ti bongi e ba alani nda liti dingoba ti yanga ti gbati kodro a muginze uta ti tene a lekere ya ti gbata ti bongi ti ndembeso ya pakaramano e mu na ala lango ngbangu oko ti tene ala lekere ya ti gbata ti bongi kusala ti ala yeke ti tene alekere ando ti lege nga si abando nzoni na ndö ti dagbata tedi so ayeke akiringo na tene so si ago mingi na ndö ti Facebook na peko ti sorongo Priska Roselyne Mano tongana na mokonzi gbata ti bongi adu ti lo so si lo na lo ade fade gapani Adrien Portiade ya abazen so si lo ti lo faso lo yeda bien ni na tingo ti lo nga yeke gi na bikua osio so ahonsi Priska Roselyne Mano amu mbata ti kusala ti lo
1: singila na ala Ines ayeke gi na ndö ti kete kua singa ti ala wala te na ndö ti ye so abu be ti azo na ndö ti banda tere si ala sara tene na ndö ni na yenga so si kua singa ti e ti laso ahonzi e tene singila so kue ala ma ye na ya ti andokue so ala yeke da wala ndokue so si ala yeke da ala ngbala kue ti tene ala ma dafa lono nde kiluka

0: I baga lang.
1: Baga tata.
0: Ah.
1: Pamela tin bari boing la.
0: Pamela boing ni mala.
1: Baga tata.
0: Zoni la pina siwa.
1: Zoni la tina koni bi tin na baye ti bayanga.
0: Ah.
1: Zoni zoni dina la pami da kuma baye ti bitangula.
0: Oui.
1: Zoni na ya ti je jan le ti da mala. Zoni na ma ke ti bi ti na baye ti danguna.
0: Ani kete zo ate mo ka tete mo mo na ni kwa kete zo ate mo zo mo ngalo zi.
1: Ni na ko joto.
0: Mani kete zo ate ren mo. Ala mami. Lo tete fo mo mo dinga yi ni zia. Oui bara.
1: Bara to tan.
0: E ko la kanga we.
1: Ande to tan.
0: Ala ngba tu ko e.
1: Njoni.
0: Njoni ma bon, njoni la kuna la o. Singila. Chambe na kanga obo chambe na diusi. Chimosi. Chimosi. Beni biya la tene chimosi.

ibarala kwe sosi ya soro dafano ndikilu katima kwa singa soe kikira ndo tia mina kutasangu sosi ya baki kina ingani nabiko utaswa on isarate nando tingonzo tibeti ala sosi ya kikona yachi lapara royal air marok sosi ya lafatene ya kimiro na pekosi tere tene tigungu nando sala sosi ya la itiguda fali wala tite lunu na kwa tati bongi tigungu nando sosi ya la itiguda siafanala guna nipepe ala kema wago singa tie destine du bonheur wili kon sosi ya vunga sangu nando ni titene lufana ye sosi ya bagigi ngamene sosi kila ndo na inga so na biko se sosi sartene ninga na ndo ti menendo sosi ayike na bagi ti interes na tuk babaka mbrama ti bongi ayike ka si agufatite na tuku amina kobe sosi langone a on awe wala buba we si yoko amina mo ningiti kodro asukwe ka si ala mo akobe so titene ala te wala ala kila na leti gara manga tinye azo asara emare ti tonga so nye la si lani abagi gina ngweni si akwane atamla na ligi nipepe nga kwale ni wala si alingi titene gana anu titene siseni ikisara ngate na ndone ya tukwa singa so nga yesu si akibubeta zo mingi na inga so si ala sara tene da nando chibana tere ake weti sorongo fini mokunzi bata chibata chibongi si ke manga bibeta la nandoni nga yesu ala kukunambagi ti fini mokunzi bata so

0: beni sango su ikira ndoni na bikota swa on la isara teneni ala manu nduta fono nonde kiru ka susi aguti tena watu kufade amini akobe tite ngoni susi abubawe na atikbaba kamarama tibongi yoko amina zwa keta susi ala gwe ala ro ai susi apeti gana kwali na nduti tene tisi ni chala kimini so angana gingobe mingi na beti amina mwini ngiti kodro sanguni angati Edouard Rugusi
1: ala soki na yati vakaswa kuna lichima boko la soki sa kusala na yati Société Africa Service so kusala tiala aki tikbi wala tikduku akobe so abuba na ndoti sito tisimitiare jindres soki na yati gbava kambasa mbala tibongi na mangwala hata so ambeni amulingi tiati vakani akirokoto akobe so abuba ala so aki sa kusala na yati Société so akika ambeni akobe so abuba na amulingi tikodro Edgar Bokose ako tiala soki na yati vakani lufaso betulo aso na aiso akitambula na ndembeso
2: parce que résultat vraiment à la fois quoi quoi quoi comme ça on a un peu collagan on a un peu collagan on y bat à jeunes combattants na moto na pokon aga sigamo ko kumbando akina na combattant aka marche tout ro nous dans moto dia ta tu dois te nan a faut charger sur faire wa dia tiki tonzo parce que a mu jango kale dara en yeso a vokito ko baba donne bani a vokina tena aki a zu auto na zu zu ku vengi mu mu zo ba mais tu ta mu bi ko ba ko non de a un peu auto da dia gao parce que artiste la gezo
1: Achille akko tiala so ke sa ku sala na ya Société Africa Service le ketilo ateneso abunando tiala meyako awara ambeni akobeso abuba na yachi cabine ti kutukutu chilo
2: achete poubelle yena ka passer entre la na zone so gazo mena titi biso biba i garani tu kubito na la batia so gana na ke biso donc ala je chefte poubelle ni so la la pete moyini akanazo akora devo chuja so munjunika lola lo mona mbiti tengon donc lo nina na yachi cabine ti ala bane sac ne 6 na surtout faut faire so a detect expire après le mona yini petit sana mi lo poubelle après le pour la
1: na mango sangoni ala soki aturugu chibe Afrika agwe na ndochi londo tikanga lege na amulenge chikodro chirokoto akunga so abuba na mango ala soki na yati vakani ala faso ayeni akibagi gila kola kwetongana agati tuku akobe so abuba na ndochi kando so ala hunda na kotazo chikodro chipembe ndungangu ndali tikanga lege pale tiseni to alinge chigande na tereti amulenge chikodro
0: singira na ala Edouard Rugusi ibasongala kana tereti na la kusugawe ibarala Edouard
1: ibarala parfaite di komese
0: legi walasi ala rokoto na sanguso nga ala gotonga na yensi ima pokoti memengu tala ngira ndoti sanguti kwali susi abagi wala yesu si apuso wazo si ala gwala ro ayi na leti na ndoso si tukufa dai da soka ndoti zende
1: tonga na kusala tia wa kusinga ki chifunga sango akina ndimbeni so hambi kina leti la ndoti bemendo na ndoti mbeni asango si lo sulu ki bando na ndoti asango na dafora ndeki luka lo ngwalo iri mbi wa Edouard mbeni tene mbeni suja kina bageti si mechatin dress so mo doti super kachi guti be medlando ni mbeni azwa irindo wa tena guti tuku kobeka akobe so abuba si ambina zwa ki rokoto ni chiguna ni chiguti te asara si bisupe bikumbisika tusumbisika tatene mbiba a mulingi chikodro aki roa kwa beso abuba na ndocha pubel si ala kiguna ina yanga dachala akitunga so si bemendo tunga na wagusinga si mbi waalegi chitene mbifunga asangusu
0: mena bebe ngundu tala so nga na rokotongo akamisani eskala wara kpali nile chinondo
1: tatene yi wara kpali kpali ni aki chiso ambina ita so igu yi wara lando chi londo nji londo ni ala yi pepe chi tene tena yi ata so yi hunda ala kwa chitene ala zi yanga wala ala tena yi tene nyala pusala chitene ala sanga ngobo chi ni tongaso ala kechala chi tentene me yekeke igwe ipika patana la ifana la isu igati sarani asara si ambini ako use na poponi aida chi tentene ai si itenetene ipika patana la ngasi ile kere ape kote sanguso la mnuchi magisu
0: me na pika ngo patana la niso azuna tenenye la puso ala sala saramada chai tongaso
1: bo na pika ngo patana azuni ala fana ibiani aki yene aki paseka lako lako lako so higana ako peso abuba kitukunika si ya mulingi chikondro aki guwe aki ramasi ni anche gochite mais le sou il pika patana lo akocha la soa irindo na mbage si da fond de quelque gite ne gui bembendo ando cha sango solo fana iso ayina ki tambua kala ko la kwe si ala sou akiamu lenge chachi vakania ki gaki roa ko benchi gochite et puis le faso akiambe na ngopo kusala soa ki njoni pepe lo pika lo an wana ndoni si le tenel lo unda même na le sou ki bando ndo cha turugu an soa ki na konti ka sai tenem ti peko akanga lenge chite na kutukutu ama kutukutu so akwa na ambe na kobe swa bubasi tu kunika pengbanga tisu azo akiroa kobe swa akiguna na yacha siwa si akikana leti gara asanga si azo akiteni alingi tiga na pali na terijala
0: me ala kukasu ala ba azo nekibani si akaroa iniso nga akobe ti nyelambrimdi si atu kunika wa si azo nagwa orosu
1: tatene na singo chika azo akibani so azo aluchi ambe na lucha kibacha lagi komo ambe na azo nakiroa kobe ni
0: paso arosu akamlingi akutazoa
1: akutakuli akutawali mulingi kwa luchi akina ntochi pubel na tuku ni akituka ndo pubel si ala kiroye nto epi na gungochi isu imbachi li na ntochi kando nika hai wagabeni lusulo kipena kwa wataksi motolo kanga kungwa nto na ntochi moto gisulo bayi na kigana otolo bate na turugula lubi moto chilo nisilo zia kungwa niki na loro aloro luteno nikechi nigisengi taksi moto amunite nyegi ya kungwa la nani nani vonape dolo tukwa ye nilo kwe lumile gilo on epi na singo chika yungu ba azwa kiro tatene aki akutakuli akutawali la kiroye so bubazi tena guna ina yanga data la langwa kite
0: ainto la roso ka nyembrembre
1: akaju nga ki ambena fuku ntinjo so akina cha sak sak tukunika si azuna ki guya ki ro me ko je tenesi atena ambena kungbani ala siwa ala kaso atena azumena zo rombe na yena ona ni kujwawe do igachi na pekobo ambena yin so azuna ona ni zo inga ni pepe ya yesu igu ibando ti asitinka aiso we baka lambi ndo sifani giso
0: na yati sangutala so ala fatene ake ko julna si amara sai to masaba gi pepe la ko to na parfois guti bi amina isu si akenjuna pe wala lango titengo na wawe azwa kugwa kumu pekoni si ala kwala kumuni si akikanga na kwali me nyela la fatala tongana mini kodi social link tina sala nti tina kanga ligi na matai tongaso
1: na bango ndu chimbi tina kanga ligi na maango botongaso akenjuni titene na tango so za kungba so na yachi utoni tina gwa bini wala gwa tukunizo amu gazual a tuku na ndoni tu na yachi gbagbanika tonga na fungo ti gazual so mutere ti akobe so kwe zo apende ti muni tene logolo tape na mbiba ngondo chimbila do tonga na sa atonzo akimonde passage tene a itani awara legi ti wa ti ramase akobe so ti tete tena gona na yanga tela gwa tape e puis tonga na ala sika na ndo ti lando akinjoni tene atoza tukuni agbini abiwa tereni agbini na tonga yena agbina lecha kwa wesi ala mule jagwe soit ala mwa turugu ala so akianjuna turugu chikodro bati inga kodro so inga la so akianjuna turugu si inga ngala so akisaka kwa chitu una ligi nape ala so akianjuni turugu a turugu zo amwala asa atecha yeni agwa kanga ligi na zo chikodro ntene ala pusundu una nape agbiwa na tereni agbini tu agbia wesi kwa zona mule gakiri tonga na sara tonga so ibaso marango potonga so akigrisande
0: meto ana sara nape si marati so si deja azuna gwa ro chimba kitikba vakamba baso na tapanini so si na kwa leti gara wala ala wana tesu paliti sini tala apitika na kwa lando sini tala
1: ita teji paliti sini apeti mwakia pe tunga na mwaba kobe so abubawe so na terecha mbetiti ya kartoso ibazo kobe na abubalo depuis na mwati fevrier 2026 kobe na abubalo depuis asa 4 mwala zo po yiso abubawe mwumuti te haigana kwale akigana kubira na yachimo sepukwa mwaba mingi chazo akitutu yachala yatimba kiso tifu yidi tonga so alondo kina marali ango botonga so ayi so bubawe ateno microbe afazo vuko pe wa asaya pe musu ko ani toni bien imu kite asaya pe no akifama la so pe me demain après demain si ango timu mo donc akina ko ali mingi so ali mbichi gande na tega chazo tonga na azu ate amaka ko betonga so
0: ikire singila na la Edouard
1: parfait di comme c'est ki nga singila na la
0: ikigwe ke ke timu si kwa sina tieme ko joni ko ikizile gi na la Ines Gredibert bidati tene ala vunga na yi si bubeta zo mingi nando chikbana teresi ala sarote nando na ingasu
3: singila tedi mbini ina bikuwa utoso si asoro fini mokonzi gbatati bongi preska Roselyne Manoa kirangona tene aguna uzu nando si Facebook na WhatsApp preska Roselyne Manoa kinda Adrien Portiade ya abazen na legeti lego balota silu waragi balusi na gumba ya kirangona tene ni aguna uzu mingi meni wa sungombeti ya sutilo atene sako mingi na ndo timo nda liti songo benda timo eke na peko ti swazo mingi a inga tene mweke wali so molingbi kwe molingbi ti sara kusala so kwe si agoda ti tene a soromo ata so si ambina zo agufade da ti tene kanga lege na momo so benda we bena suti la tene eke yeso si a lekerani kojoni kwe fada we mbeni ye ti tene a ongbungo liti zo a eke da pepe zasi kekere ke mototo ngape e kwa e baso a conseiller municipal a eke fade na gbeti mungo yanga ti kama poroso MCU. Minizo taswa sumbeti akachilo songo bendaso legeti meniso si aduchi nambageti kopoti Kongo le tenen sako naliti yapakaramano gati kopoti Kongo Denis Asungesu aundalani na mokonzi gbatati Brazzaville e gongolondele titeni lulekere kodroni si agatonga na kete kodroni Suisse aeke so si lo sara yapakaramano nandembeso bongi la kokete eke mbeni da pepe alimbisi ala zate rachala na kusala titeni ala lekere gbatani beni molengeti be Afrika so aundati lo atene tindembeso eke kunamba getala titeni ala zana sisi ambina gerti kusala so alimbiti mulegi na mangeti kodro si wara ngu chinyon ti leke ya ti kodro ti zi ya zende ti kirina awa ti dada ngati bando nando ti kodro nando ti gbatati bongi aeke yeso si eke kunamba getala la titeni nga legi ako a sarango kusala na koforo so eke ti leta a sara kusala na ni yamba na leti azokwe ngambeni ya sara teneti dingobe na loso loti so eke porcha de ya abazen lo tene mweke wali so si mweke ngangu wali mingi mwakwengba mingi nga mweke sara lako yeti mwona legeni fademeni la kwa ande fade la aeke su nandoti mwa epika sako nandoti senda lezo mbeni sungombeti ni aeke ti gbotongole sako mingi na liti mwakonzi gbatati bongi e ba alani nda liti dengo bati yangati gbati kodro amuginze utati tene alekere yati gbatati bongi tindembeso ya pakaramano e muna la lango mbangu oko titene ala lekere yati gbatati bongi kusala tala eke titene lekere andoti lege ngasi abando nzoni nandoti dagbata tedi so eke akirengo na tene so si agomingi nandoti Facebook na pekoti sorongo Priska Roslin Mano tonga na mokunzi gbatati bongi adoti lo so si lo na lo ade fade gapani Adrien Portiade abazen so si loti lo faso lo ye da biani na tingo tulo nga eke gina bikwa osho so ansi Priska Roslin Mano amumba tati kusala tulo
0: singila nala Ines akigina ndoti keti kwa singa tala wala tena ndoti yeso abubeta zona ndoti banda teresi ala sara tena ndoni na inga susi kwa singa titi laso a unzi itene singila so kwe ala mai na yati ando kwe so ala kida wala ando kwe so si ala kida ala mbala kwe titene ala madafono ndekiluka